0: Mamoto Saint Jean Yures Nikimurum Ambe and Mamma Boma Bom Pierbier Midi Juma Sake Mapa and Com me diplom, Meliabo, and my mini diplom me a much Midi Juma Lochemono Be Nyati Eno Ujuma and Naminacom to Minimidi. Yeni Melis as a po, a cafamily tassio, Besake and Melubulumte, Mela Anlo Maya Cunata Mocho. Obro mwe midi juma sake mehembo mwe konlu mo ene na akpa enko mwe makpara ne net don mile amure lokpa yeni amre ni yemi juma ni timie ke mesake en le nyati on lefche ene sikpa otete ne tokpa mbo e kolo itise mele a obro mbu na ore obro mpa fendra fun pa chofute chote nyati et elmu bo fe djuma lopo obo ni won yi we nu we fin million no ne la lo bo yan tele otum botu pon pon fi hi ame bi fe de che me yu sa ke me mbo mo we mu konlu me le mu re lopa obo wo ju ju fe pa eni pa wo ti ete po ele mo po mi le oburo mu e mo yi le ma pe ni nyo ni no fi yan djuma bi nam nam en no lu bo le mo FFN fe dinya ti juma chofute 530 ferran bonu jofufute mormormormorm ne lentofu nikamu iyule di juma sake chase bu ono e kumdi nim mindi nim no ben kwe en fatane fe kumdi no nyae ko no bo e ontoni akpa ile bu ene fe bom pom peno be sake obu e bon ele ene ehn en le nyati ani nim oburu mo pa fe pa fata chonu ocho e o fencho la yantam e for so nyati e belu lu bulu nom fo buna ore mel amre mel alo ni e bo chatu yuwe obogbo mo bu ko nyati ile tom na le ambe ni tifu mu tete lu bu ni tifu nga
1: o fo mi na mo jesus na kayere lo e fe bi e fo fo kavla e fo fo ifla e fo bone fo mape ni fe e wo ni guye be ba kumu gele mi ni mo e bo fi e ko aka mo obu e na ore ta se Rebbe Rakaway, where Mendia Bali, ah, eh, dig my belubulum that say Yat Juma. The gay about Fenbut Yat Tunnel. Yat the old door to Akma, Yat the old door to it. Mamma Lanyat beer. If ever we have for Junyat Juma, be dear, Dilubolo no more, Doto, the Dinu Nubuanum. Levy for the digma, for the Yat Juma, if you fear for one, if you have me of my men of me, of my book called Nelebo, of me called Nelebo. Beno no ono fo lo yi lo n kunu gba bai lo ko n kunu jira pa no no make bo ro ke be fe de lefe ni che nu u bo ne fe aja nu e ge fu ma pe ko na lebo irim ni fu di irim ni fu le an be nyate ne le tonu e fere be fe di be fe le sese mo nya de lo dofu je yi ba na kan ni lo ro aro na ese na kam ni gbe nu dum ni mbo be ta ke ne mbo be fe le nyate ni Yanu de wo to bati be bra bra ben ni bra nu de bele fo e ne bo fi mbo fe em e bo no mani e bu e mi ade bu ni ti po mla fo bia bo kare e ro ma pe le du mi bo ni fe ri ni ji be juma be ni dimini na ma mo bi e be ne de no bi e kine bo lo e nyu kine bi horo le no ne bi ayira anyu ko e ne di juma lo yuju na ka ke e fe bi e fe di juma e le nyade ni mo bi e
0: Ete para rafu bakare yoni brebe no tete ready basaka fe ene bo foto re lu boli akpon re afo mo bo nam ie ono lo roin le rapro kombasi le botu ready brief re le ronyi amber alo okufum tenyate le tore le pa fe pa eni le chube kumdi ni mwe odo ututu kpaswa bum odo akunda kpaswa bum le elefin enamani okomu etipo bokare

0: boka bwene ne lefa no nyo bela bepietie no chino no cho e on laugh nem ne le affinity boka ne ne le na kuno no no no tini nyet le no bufuni na ora ni cha fen na laugh ni bia etipo boka ne ne boka amro bone no bu na pase obene onya gbebehi obene ni yehe boka ne ne le no amanya na mwenya gbie ne ne freri senenem Nu na neti le na chuno muti na la fun bi e te po buka ne ne buka lo po ne fei
1: prima bi ale fene e mo ya pa bi no le be ne de mo no lo gbon pa pa ma neti ile mo no le fei no di ya pa pa neti bo e fei lo no nyu mo chuno mo la fun ko to ne no bo ne tre ne mbase ne no mjo ko la fun bi ya ormi je pe je ke ipindi ipindi je ke ke mo tin bonono we le no kone die pe bu finere di no moy le no kone tiu le no kone la fobia na la no no no sofo orma pe e sou la de jan ya ne fait tonen die pe le no mjo ko la fobia o bon fe le vano nyuno le mo le ban mo che la vano tonen no titi orma pe bu yo ko christophe to no titi no bo le no no mjo ko la fobia e te bu tiro galbu akpal bi no jujuma ye he juma to ye juma ndini le no mjo ko la fobia yo de ngbe ere yebwe to na masi abo fe gutu fe le votore ere fe ni chak male le shuru pe nmu el kufu ambe fe bie bu pa bu fe ge e ma ki mo bo e te bitu ka ba ko so mari mra ko fo mbo fo na lo fo e te bo na lo fo e fe nya du kufuro ko yene fe e ne ju ju fe ne wiye fe ko ro te
0: mari na mnya ti ni agu go ya te tore er lo ju an pe ne bra chele ni ru wen amen
1: Mari Mirako for more from the foin, tip on the foin. If any other for a go in a fain, and then you have no way of a go.
0: Mari nam yanti niago goyanta to a earl wood one penny. Brach a lenier ruin, amen.
1: Mari Mirako for more from the foin, tip on the foin. If any other for a go in a fain, and then you have no way of a go.
0: Mari nam yanti niago goyanta to a earl wood one penny. Brach a lenier ruin, amen.
1: Amen am yatun do mbasi ya bofe gutu yatun tofu.
0: Amen.
1: Iti bundu mbasi ya fe ko ya fanu mane fe.
0: Amen.
1: Fe to mbasi mo ya ngara jiba mbasi yet. Me yi juma mano ndi. Me nu je ko la fu bia. Agbo bere fe no juma do yi juma ndi. Ta agbo bara ko lero ko.
0: Mara ko pa fe ni timunga. La be kri per Guillaume Cré en no Saint Marc. Mara ko ni. Mara ko mo ilo ma pe ne fe. Kasi bruyu ako Bernadette marako nyato ton embassy ngrodi Augustin marako funyate ni oguro no le foin na boka fo fujuma afif die le ni yefu mu na chere fo atimbre le fela fo purum le pa fin pa ocho funi ni mu ocho boyandra marako obobobo ne fin ya obu egoma elibu sawi agwai tout timisu ko bu tinu momo marako na fefen momo e kaku nos gala marako ni nyatien basi no le no ba fe ni timunga amre marako na fefen nyatien basi no ni hi le fen gbanu ba fe
1: mo tu ka deji se fen no si ka se mayem ni mem la fon ko tout no rote don no ya obi gumo sawi enibu agwai mesedi si ka se Emilio, si kan zibzingi, bravo bi, suko bi, animango, adamwa bi, kolobongi. Chwa le fein bi, no kadisi le fein, no nyan kuno rote, bo le fein nene, nyan kuno rote, nene nene mbwa fwa kamogu. Marako per le fein, niti amane, nyan kuno rote fein. El orma kwe, labe na sis kaku, labe Sebastien Camille, labe Blaise Amien, labe Ossien Patrick Roland. Chwa le fein, kuno rote fein. Arudi yete no radio atunge ni gode kraja to no masi ni juma bi ni ibege na to ni bi de na prati aja no ni rini inti bi tu galbu mo na ko ya o ba ve ni ni ka ye zo no ni le ya kre kre kre ada kre ni na la ni marina kre kre nge sa rafael don ni inti bi tu galbu ye o ro ni Nicole Pierrette, il soit Guiba Juliette, il soit Mojane, il soit Yana Hélène. On a le fait pour vous dire, le tenez. Ton mon passé, le bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon ormi kateko gire no we ne fe kuno horote orma pe ipe ni sa michel o ne fe kuno horote e te butu no kal bu tini ro tere no kal bu omi angeli ne no bosu ni mi e te butu ro kal bu jebe bu gire bosu ni mi ba vodu no butu e fe vodu no jebe bu gi ba me na tu tini amane fitina mane ro bu yo mu bu e me na mo ba jere su kofi no mo rendi ni la ni ati bia
0: arba lana elan balu fe ni amen
2: Nyate naka uyere robo mu ne chafen waje fen yete me yile ma pene ele jesu ni nimu albo fetini nyate ukalbu e be filbolwe ritini nyate ukalbu amrobu mu ritini nyate ukalbu

Tony, piani, nyine ni pele na kipoba. Na tele na nyene na kile, mine shiria kono fara jiki fungi. Me gen, apa me fune yaje yinange, mana kile ma wukam mene siri. Kimela mala nunga radio national katoliki la voix de l'évangile bi. Mime gila sirko apene Saint Joseph ki, kina wukleni na yipu kone miyenangi, wone siri chubu. Enga wane mala kile nge goninge, wupitia kristini bi. Donc ouais, couleur le rentre chez mes iPhone qui me c'est tu gofore ouais. Oui, mi ka kanwane, mi ba ma kanwane, wi che bata hawo mane. Tengo ga woro tungo kai mina. Wone se tugu. Am ja singa lo ouais, wa lo ka tungo toru gi. Ka ste go bi lo bi je una ne gi. Fo na ko cha ke je hung ja singa wa lo ka ja ban ka turu se go ba funu dunya se go ba funu ka te gi wo bi yoga ko wana gi. Fo na ko cha wo lo wa. O dre bi se ri jenge ka tanana. Nepi he mimi kepo mami glandi mami pewo tun ko lokoli ni ko peranga peranga loge pema ma tage e foge ki mata mami woro folo sirwa tun ba kuma na me nje bebe o yirbe pema poki ni ko be ba pema poki ni da go be poki na ni ko ka kle na ngene we kri ni ni foro folo sirwa tun ba pema ta ko woro pe siru folo sirwa tun ba pe ki ta ko na ngewo folo sirwa tun na ko me nje na bra pe ma ta pe ma u yili ma pu na ndren we ta ki ko nga ma hanigo wo yele ki ba funa ofora wi masaki gi wo ki e pakina wo ki e pafora masana me te wi na wo tioni wi je kuru wa pe mapo wo ro siru gba tun gba kuma na bidire be siri po ni ma pone ni ma kleja ngata nangi me ti ma kleja ngata nangi da po mo ni me ma sho ne ko ya wi kiri ne ko nge wi kira ka hinbe e woni se gba ya ga na wi fora wa wi kere le wi ke ba le ru ni wi ngba na le frontiere ki ya nu jangu ge na bonum le ke jege pininge o ye yinyi ma wonne wi faka kama ni jangwe wi kira na bonum le kama kege wu fa kyo ngi gwe nyo ka firu chagno to ba to ka ni menje ba kere wa ki wona siri chugu bi siri po ngala mi huma na la mi huma na ka ya pinmi menje foro yela wa hawani ya ka ni ka ki yo nyinya ka ki yo na tro ma kyo ka fa ki na po ki je ma mi yo ma kyo fo ka ki yo nyinya se se na ma yo ke en kan je ke ni fono se foro siri we gba tun na gba kuma na wo je ba ta hawo na ni wo se wo tone mi je wo masara mi kara yo je wono se tu wi ngara ta wona wo ma to na wona dunya fen mi je wona wona nyar na dunya ni wo yi ha ye ngara ta wona mi siri po yin na se ambita na wi mi tan pe nyanya pa kunya gi kuna je he meni ka ke na wulele ma yi pra na wa pa me po ma to ku to na no e ku na na pi yo pi tibele pe fa ya ngupe ya ngofa pe ya kofa ko yo ma ye pera na wale pini ma fi mi ko ma ye pera na wale ni wale singe ma klang bede na ye fora we nye tutu me na wula hri me na me je ku kren yo be funa ba pe ku nyinu na fora na ku na ga je he men ge ye kele tini nye ngu fora we ngo ku wa je wi ya santa he mi je mi ni ti fra ko funge ti fra ga ki kerle wona se chugo o ma o bi hi ku fora je tini mi ma ta wo no mari na we otomonga namu hepe manje kpole ma fakina de bafuna pe ma tungo na trandi ne bana ko anye kani po manje malo ni bohro kanwa ala ni mo ka pe yaru ka ne be prati be puna ona ya paka po manje mo ya udon se dani mere ma wi mo so ka pe mane ki po ba ora sa ja si ple ma li ba ni ma wi ora sa aleluya ma pe pe un ka kanwa

que se mo imatia una. O fra we farige. Mo mama nya mato wan klamani. Mano o klamani. Matro wo fra ni, o fra li yo na mo matro wi yo fra Jesus Christ nambi. Mat mem mo pa wi nyambi. Mat mem wo kru ki ni. Mo nga fana. Ma pa ma mama pe wan klamani. Mana jawi ma pe te wan klamani matro wi Jesus na we. Mat mem fari e mo we. Mo ne pa wi nya we. Me wi glapo. Ma me mo ne pa wi nya we. Me wilepo ki mengi ki na o kepo froji kisna we ura o glan kaimena o du hon kanwa ura o glan kaimena o nyu yege ura nyu krokini o kahana ye ke wule no ra pa ne o ma pa Jesus Christ na we apone no ma pe nya koi mara wa fro kru winyi kru u kru nyu ni ma ma na polo nya koi amara wa fro kru nyu ni ma ma pe nya koi mara wa fro mara si nya kru ni kana ma pe wa gi ma nyi ma ko apo kat mara sergoni me pa ba na be wa pa ge mi gasere gona di neki bange nda mi hona poro kange mi gasere gona di kete ni mankel ma ne me hoba pakam ke ngi kuma men gasere gona fanke mok mampu ki me yala pa me gasere gona katna we ma je fama ma tun koi ki ni nga je ge ma sama tu mama sama sere go tu ma yako mama poro bu hangi ki ni la mi ma anye to mbola mi matro ma bi matro fofa kirsibe nga bo makluwi mla ko pa makai maja ma ya kulo nyagi ma se ofro kai na ma se ofro nyi na mi ela wona ma traffic ma ke mana tro fola na we me yaki ba makiu ma kenne ki me ngi falge mo ma nyagi ma piowe mo porona ma tro ma pion mai ma ma ne jenu ma pion we ne ki ma porowi ne ko ma chowi ma ya ma la na kiyagi mo kluwa na jema tro ma tro dum na we ma ki me falge mo ne pa mi nyana ma ki me na le en bon natural ki men han mama menye wago na ka hanane ge wona wa nyenli nyen nyen ya na o dirok bien na menage bon ki nyen kar mona wa nyenle pini ni nyame tia wona ni gatia wona ge o dimo faru fara we bo gwa wi o bi wa kulukini nge ku je klu u nyaw fara we wo wa yi ya klu mo mo ya kurma mo mo asen wona yolo ya klu ki wi ka me wa gbu na hamla dol koy me nu gbege nu be wo fara wi ka meni bo fara wi ni bo fara ni beka ngom ni beka ha ma di meje wa gluwa wa be gri wa fara na we ha ro wa ti prana mo di sian wo ka drunya ka ja ngo we wo wa yo kapele tu ka ki tu ka ke na trana di e manya ki ko bo wo ma de ki na wo ti klima to ti klima me wo glam tro glam me we no gra ke na mo fara we wo mo glam tro we na wo ta polo na me ka mo he me ma gla di wo fara we mo ma glam tro wi ta polo na me ki ne gru wa ti prana yi madisian ka ke wo wo kosona asana mo be kela wore wo fala we wo kru yo ye ka ke bafuna gira na mengyo ke afro kru ye tamamiyo ke afro kru ye de mo le de o de wo fala we wo le kru ki pouka le kru na pouka nge asana nge ki toge me ngom la nyum na nyu ku na se na mi bakina gawe tia wo na ki gi me di wo fala we wo pom na sana we poro wati prana koy mo kama asanange utimarge ule klowi emani mayoneye dimama nga afia makashimage machimama wifi manga finge machimama nyele nyele yo nga afia makashimage kene wana nya oya talana majira makashimage asana amofi masia kama mo se moto machime mo se moto kumange asana mahanyi kulukini meki hanu kukala nari mahanu kulukini ma mo pa uwe mo maka sian mo mo ko mi wi nyen lo yo ka sian gi apone nge mosyo apone nge mo mo frigi ki mengi wi fana nge wi fana mo mama klu mama mo mo wi nyen lo yo ko wa mo goni nge asana mo mo bi pa goni ne pa rizi nyen wura dro ki kela we ma ki kela fogo we mo ki ma ka pi nyen nge ma ki he kanu nge en ki gi no yo ka ko we me nge mwamana mama nyenle kwa makashimage makime fama nyenle la mafimi en lise para wana tro waki de nagape goya ka mama sien ka wa sien wa fa kera wonke nyana gase kula nimbe wa pe pio wo ma wa kini nyina ga kini nyinga ga na ga je aban we ma vio chochie e mama he nyenle yo chuma magoni nyamba wina nyira ka lo nyuko we mo chwa magoni mama makase mama sien ka wa goni makime mama mama fara nyenle wi lame mama fi e fo la me fige ma ga ta wange ma bita ki mengi nyele yobe wara pe crossi wo fra nyele yobe hanime
menye wa gbonga glena pe ha na pe kon na se dron o frakini manye wa foga nga fama fa munyi bare na koyi mo hu wo na koyi ma uke ba paro na koyi asa no ka irungi marako si tu nyele yo wa wa kere ma fa nyen mo fa ko paro nyen nyele yo koyi asa na wa wa frema wa wa midro ki na ge fono wa ka hange wa ke krosi nura pa kere nyi de wa tu nyu glamani wa tu nyi tikemini Wai kina boyo jiwa ufaro bajo ngi. Ndo bi jaw ufaro bajo ngi, kwano ngi kiba osi. Kwano kiba oji. Kibona turudi biati kauna. Fawo yepe. Ki farige mama nga nga fula makasi mangi. Asala mama do mi fri. Manga fringe na nyelo yo matro ye apo na ututuwe. Mama wi fri. Munga nge ma apo mama na nyelo yo ye. Mama nyime kauna. Masia kauna. E ma kimfa ge. Ama ma ha do na do mi kosa na gwe. Kuma fa nge mama do mi fri. En li nyi lo yo nga kana wu kulo ni dekana bo pange mama gbo mo fringe ma ti me farge ma seri ki makka ma seri ge ki ma mi pe ma mi so ma pa ka bo ni wu fara wu ma hu ma sala wi no ki seri ka ma ge he ma ki seri so ma fana mo ma nyum ka wi nyi lo yo wa ma a bo ni bo tutu ngo ma ki nyi ki jango nyum ka ma ma ma ti me farge wi pi tu tu wa ma wu se wo ma bo yo mi nyi bo tutu ngo mama nyi ki nyum ka ma ma ge Asa mak me farge ki serige ki maka ki serige henga bo mi farma ma wakiegi amga tun kumba ko nye lo yoka uja bo mele go mele amga ma hono du hono bi maki kuma ko gi nye lo yoka wi asana ki serige kim ya goma na pini fo ma betana farola matumani